Ay, kay Bolivia sun chispi sinchimanta kuyuy kangari hasta wampis nisun mancha leikunas manta kamachigunas manta chanta imamanya ikunach kaskan mana kutichimus kamanta may walak manta chak maikang ya kay lapas liaktapi hasta wampis kaskan nyangwis kaykunaspis y yast kaina chisimantanya policia suakin chakapipis kasargan kuy jorinapak kay bloqueos kunata hina purak manta chak maspa kaskan hasta wampis nisun mancha ipi munan chichuchak waikanantaka nipi makala kunata imapsi hasta wampis palaipi uyarikunan stian purak manta

0: Buah, imas 11 rastachu ni san kiwawa. Amanti rabia chiwaichu.
1: Uyla imanchu manachu. Dasutiku wangachu. Imana sahtahri.
0: Imanisun kita chayyo kalya. Kunita huyawai. Imanisun kita. Parlari imilla. Parlari.
1: Mana ni matapis ni wanchu. Amalera huyla sahchu. Dasutiku wangasi. Sabias kakasan sika imamayka. Chay arari mamay jamun chumiku.
0: Ari, jam. Y matachu tutumbis. Manati entiende ni chi. Pachtata chay yohalaon parla wasan kima. Amarrabia chihuay chihuahua.
1: Mana mamay. Bye, bye, bye, mamay. Ari mamay.